Vekindavaki Tiani, Vekindana, Kabinani Sinikua, Vekindavaki Tiko, and either Nicolo, Natamanda, Nalvena, Kenelo Tambu, Kandavavinavinata Tiranakalone, in the round in the maybe wrong of Indomotalitiko and Domoibiti, a Otto Tahika, Singandona, Nana Makitikino Kenda. Ni soli metu wat kikwen na ka matanitu. Daba vene vena katakati kuna kalou, nda duso mena masu, nda masu manda. Ki mami ta dha kitala ni viki mni na meka vena gani kuwa, vena wabaga libu tamangu na nomu ni loloma, vena wabaga libu na nomu ni vei tangumaki, vena wabaga libu na nomu ni vei maruroiti kumaiki na ni mami mbula, rao ni ki mami dhambi tala mai na tikini ngao nongo, ki mami mai Verong of Indomotality Koyani, and a nominee stay sending and domain viti. Kimmy Babin of Nakatak and a nominee Loloma. Rawa, make him a me do about the talati kinatamango in a cabin of Nikua. Samasula non rumbula nabarong to my cabin of Nikua, non rumbula na nerumbula nabe, bulong of the end in a cabin of Nikua, Kereke munita mango money liu, Kimmy more nominita mata, Kereke money when you be a nominee in ra. Ni mami mbula ki mami tamate ibo albala dha, tamata mbula nruka. Tamata ndoye tani mebi ki mni, ki mami sange imasu, sengane adha tani edhamu ni chisu ni mami soro ka ibo mbula. E meni naranda leso ni nga, tingumena bola isame, lima sangabulu kaono, bola isame na lima sangabulu kaono, tikina nge tolu kina lima, pati ungona kena rurongo, Asinga kau sarere kina, kau na baka rabi kina viki mani, ena buku ni kalou, kau na reki ena nona bosa, au sa baka rabi tiko buana kalou, au na senga ni rara baka na ka, era dhakawa rabi yao na tamata, ena vei singa keda nga, era kauta baka tani na nongu bosa, a keda nga era sana numa, saka nga meu dhakina. Ndababina bina kataka tiko na bosa ni kalou ndundua nga, Enda baka taun dei takiti kina nana na bosa ni kalu ndu ndua ngai we nanda inro nro ka ndua ngai nda nui takati kuna na ngauna na baka tau tio tina ngauna ongo na nona bosa nga na kalu. Enda senga ni rere ni nda tras takati kuna kalu bina ka ongo. Ni kalu ongo e tigo e bole kati kenda e awana isulu nda nda rumaka Na kalungu e kila tau dhokotu na kame mbaliti kenda. Mavika ni na kanta sa wana nanu tukina na kalungu e sale suba otitu maena ndabe isinga ni mataka. Mendoa menda ni takatiku na wakatao tiyotu ni ngaunongo na kalungu nduwa nga. Vinaka, nadhubusombu tala na masu, kima miru ngadha na nomu ni vwasa na kabinaka ni kuwa tamangu kima mwavina vinaka. Ike mni bosa baka ndondonu maiwe ki mami nuita ki ke mni ndondonga. Nabika ki mami lakudhuruma, nabika ki mami rongoza, nabika ki mami sotava, ki mami nuita ki ke mni tinga tamangu matu ki mni.

0: na tiki na o kambara e na sana talanga o lau.
1: Wow.
0: Winaka.
1: Sare, ya saronga za iguhana aru bahama vai bahama dhala. Na wanua hi asema o kihina satunga hambimbi.

0: long wasa
1: meteki bu mai vale
0: mai vale kame wasa takatiko enabisinga hana sa hanbimbi ikukina na beba nua hi alaho ikukina na beba nua hi atau songau na hi atau tele wasa wahambau se wasa agina biraon ra wasa makau hi eme hi a wasa agina iku nga ao ta wasa la wasa hi a waharonga wa wasa agina iku bale ao ta wasa en awolo mai apa nua hi alaho mai hina apa nua hi a o ta horo apa nua hi a dhabu umai hina ka hi atatono me hi a toto agina iku mi a wasa a hina iho ato wasa mbale aha na he tei tibi. Ndi na mra matoba tai na kenda in tibi ae. I tuku na muna hi ala mai hina ae.
1: Ia na tuku ni kenda na nonda wasa ae. Na wuna ala kumai kina. Ni na nrau na bitan lo tuke in dua. Nrau siang sara mtanga ni bikila ae. Narangan ni rongo dhanu mu wasa. Iako na rongi kila ngai ni kimuni. Dapat tu mana pun apa no level, Sini rau ni nali tu guna sarukan na detail, baru kau nara ni rongga tangan nampu pasah, nara ni kila nampu no dapat tu makin.
0: Yang mana kami tu bambula re, salah mai, kau ni main buah, kamaka, yang mai di daun robe pasu madua, ka tu ngah uhan hambibi, mami sama uhan na tu ngah pun ani, ka tu ngah hambibi hana mihi a, beber no tu pengahi alauhina. Hi a bosa o ngana o ta bosa. Hi lai hina o tai bono hi alo mai hina. Hi a uboli hi a unga ni hi a wea hi a proud a hina uni hi a haipi. So kwa ngai maramato pata. Ka naloma ni mazo hai mami buli za unga hina bosa waha vii. Mami bosa unga waha vii. Ka babina binaha. Na social Canterbury Social Trust ni kaimami wa amaya ngoni ni haivi I na bono mami uhina hai I Christchurch ka pinahaba lebu a baharurongo iku mai marana tobata seninda talna kani vietukuna
1: Binaka na toko mai tale woli kandua ndua me na waka madala taki koya ni mbera ni tosa tukai na daru programu kana apostal tunga mai na lili ni Canterbury Fiji Social Services Trust ena nonda mbula ngodi tiku mai ena wuku ni beka sama ingarabi oti ena madha wa ni wasa waka biti nisa mbula binaka
2: Dalam bulan binaka, ni bulan binaka, ni bulan binaka, na meram menroving kerabitiko, na bata-bata ni nonda, salah ni bebo sakingona, radio, na Plains Media, azio sangat bulu kawano poin diziwa, ena benua o tautahi. Osabakan bulan, be kemunikan saran ni warong tiko mai, ena singa lebu ni koa, na bebo nua kede sara, erawa ni azobayani, na biya uliva-liva, ni porakaramu ongo. Waka vina vina kataki, taumanda, ngandreba mo baka, nui ni vina ka nasinga kei viti, nasinga ni nona tuba kataki koya, ke nasinga, enda waka na numatiko ni kua, ni katini ni okotoba, rona ndolu, rua sanga vulu kaona. Da waka vina vina ka, nona vivaruta kinakalou, Erau ni dah tu mungkin. Nabi tahu ni lelewe tinggal city lelewe na benua baka ataroa. Entah tu inggrava tu na itu betul betul na programu erang grava mai na loma ni mazawa. Tapi kami ni binaka kami dua sarana kena singa ni kuam balat entah rumah keserangan na tikni singa ni tu baka taki kau ni ketini ni okotawa ronaldo rosanga vulkanu. Kami ni binaka taki. Uwa mbula tiko ya nikina ena singa levu nikua matai nikau ngandreva miu karuanga nikau vya ngandreva muna adhabuta na singa levu nikua na baka vina vinaka ama idhaba tali tiko nga ena noa na nduwa na mazawa na nrangaravi na ngone na Fiji Oscar Holiday ena vanua baka otautahi ausa taura na ngomongomo baka vina vinaka takira na itumbutumbu Endei na elondra, ena nondra kautira mai na luvendra, se makumbundra, mera mei ingarabi, mekeitou mei ingarabira, ena ndua na mazawa, sa maizawa, ena noa. Tekuma ena moniti, ka maizawa, ena noa, ke msaadwa. Waka vina vina kabwana kolo, ni maizawa tiko na noa.

quando andou na vaca sim a levo. Vaca sim a levo, engarrava, que então engarrava bata, que retou na Fiji Community. Era todo o talangaiani, o retou, andou na ilavo, e soliani, me roni buquea. Na que na engarrava, na vaca sim a levo, dou bata, que mami vaca niki, na ni dava na programa, e na noa, kasa amada wa nike na maizaba na vosa vavulizi ni vosa vaviti ke na nonda tuba takikenda ena singa nikuwa kita usangarabara wana noya ta musura wana kerekeke ke maiva vina vinaka ni rawa ni nda maivari takatiku ena vunua enda sama imbula kina ni nda kawa ni vunua maiviti tambusika yani enda luve viti dina nga enda sama itune vivunua tani esenga nikuila zavi na vein tikini singa e so. Bibi, na dandau baka na numa, ta sotava ki na uviti e so na ituba tuba nimbula, enda kune kloloma ki na kalungata ki na okenda na sa toki mai vanu otani, menda sa mai imbula ki na uzavuta tale. Na baka vina vinaka, sangarevira na vosa, na maza wandua ni holiday program, e zuru toka iloma ya ke mami nda uve imataka, ni ke mami lotu batike ir nangone, undongarava nonra lotu nangone, e ratukuna mai na vosa vaga vite rakila, ka kena kena vosa vaga peritania. E ana nei mami vuli vosa vaga vite, utore ndona kena varita gingo. E nandona ngone ranitukuna mai na vosa ngo, obedience. Na obedience ana kena vosa vavala ngo koenga ina vante otaka mai, na vosa vapertania ana obedience, kena vosa, kena vokandeo vaviti, ndautukuna mai kwa nangone ya zavuta mai na vosa ana obedience, na talai rao rao. E talai ni ndareza, so na vosa, matalia, e rawa ni radavuta. E ndua usangan rao ni ngule zava. E ndua nangone tangane kwe usangani, usando ngule zava kwe lako meivei. Iangona vanoa unga ina numi kwe kina, ukila ikwe kina. E na lewe vasa kabulu nangone rangaravitiko, ndrende nandua na maza wa mukila iravaya ndundua. Maina yadha. Iangone ngo ndua na nonra ituba tuba ndua na mataka, tukuni iku mayo zena ya zamu, ina vanoa zavu tume kina. Au teke vusarave yao, na ya zangu wa una, au zavu tuma ina koro, o na indiri, ena ya sana, o nandunga. Yao yao. Oti asabu, zawiri tiko na nonra tukunira, rafamuri ya nakau tukuna, arsa tukunira mai. Nangone ngo, nanona vwasango, na nongu ila, au sal, ke au tukuna veri nangone, meravaka sau sau. Pala eto kwe senga ni vwasa wale nga vambau, kwenda kila avata kezi. O kwe leku sarangai, nona koro, me tukuna mai, nanona vwasa sarangai, kasudu kaya mai, na nongu ila, ko, Isaac eso, Isaac, paya na vosa itu kuna mai. Sandu ana kata levi na wale veri na itu butumbu e rawa ni ratu kuna tiko na vosa vaga viti ndi na mai nonra vanua ni sudu ki ve ira na luvenra karakota na luvenra na vei vanua e rambula kina. Boi adu mai nishlandi. Ngon ni kandavu nga usangai kila koe ngon ni kandavu. Saru ngoda ngana vosa kila ni ngon ni kandavu. Au saka saravi na wale vina wakangu. Ngai mtukuni vea wako ya kila ngana vosa vakandavu. Kesenga ni vosu mkandavu ya vosu wavalanyi. Yana nona vosa na zauru vongo. Sakwe ya, tepoka vina vinaka, kesenga ni ngwela zaba na nona vosa suzu kaya mai, sekwe nga na vosu mkandavu. Auwa vina vinaka vike mni ya ndundua, vike mni ya natikorao na prokaramu, andua na maza wa oso oso ndina, ya uwa vina vinaka vireto na lewe tolusa kabulu karua na holiday program, vateke na lewe walu, na life skill irangase vake vavina vina kani sama izabo ya ena noa vavina vina kataki na linga ni venga ravi irakeze veke mni na itumutumbu veke mni na tutu na mbumbu na tai vina kwa levu na veitokoni ena dua na maza wanda maindua vata tiko kina ena have lunch kama izabo tiko ena ya kavi ena noa ena dua na vaka singa levu zako vata ka vaka itavikina wikenda na Fiji Community vateke na Fiji Social Services Trust. Awa vina vina kataka ya sa zava ya na no au kila nitiko indua na ituva tuva ni nonda Fiji Community elevu sar na vanua yunga ravitiko kina na vanuongo o tautahi au nasenga ningo leva mblete senga nitiko vya au na kena mate lalai.

0: nimbola pina katale mai na baka roronga tiku mai. E na ndau mai piti e o tautahi e na 96.9 na Plains Media. Kanta baka pina pina kataka ninda sa e dhapa tiku mai na katini ni singa e na katini ni bula. Kanta ndau nana makatiu kina na singa langi langi KBT. Me baka madala takai ani kero tiku ngonda na punuangko e New Zealandi. Ka kero tihongkoina ne rau stesen ni dakadaka. Ka kero
1: tutu sen perra. O na kai wasa yan.
0: Kero tomatungo nero flag ka kero banan wil banan no misartiani be kemni kede ni sema tiko mai na batu bata dapanga ni barong tiko mai kina kero saba happy Fiji day singa marota ke viti kero ba beno beno tiko yani be kemni na sema tiko mai ena kabila ni kuwa
2: Vinaka sa tako mai na teleponi kandua na turanga nei talatala peni tiko inaka kana waka madala tiko mai wekenda e na wuku ni tukutuku ni mbaleta na tigini singa ni kue na nona tunga lala o viti melandoma ikina na nona tala no ni sambula vinaka na turanga nei talatala
3: Kaka ndo mbula vinaka na marama toma talo vingara vituka na nonda wale siena singile vini kua nda mbuka vinaka ni ano vitalendoa na katini ni singa ni kuwa nda mwana numa chunga na tumwa kati ya kwa neviti tawo na numa meutalano wa wiki nda nda wiki mni na itamba ni sudo na rosa kamulu kamai so na tini kadiwa sasi wima ina bicho kamulu mambo kolo kata so na kasi mwa ni kemise mbula chunga na ngono kwa mani indonia mai na ngauna na soli keviti na tumwa kati ya kwa neviti ndana bakataronga na ndaba na imbalimbali chuba kate kwa ya independence from what ndaba enda ndaka mtende semutu enda semutu jimbola tangane unanuma meu matata weka ndana bakaroma chiko maika mdine na itamba nga una mko na ndwana nga una na tini kawalu vakadaza na century tini kawalu walu saka vulu vichu la vulu na nonda mateni toviti na ngau na iliu ni sembera na ngono bakoloni akena koro turanga chuka lebuka lebuka mayobalau yane capital kena koro turanga ne nonda banua anga ikama na stoa ni morisi mailebuka na nguna ya chaka itukuni na nguna ya na mateni tuwe ili utakutuwa na zombo na mateni toviti mena meso kujua ni labo kesha na sana tauro saba ni mera bora rongo kinobiti changa I kerebibu kinobiti retura na imbalatanga ni yana bunifu changa ishuli mai na bibuke anga rangi mani ishuli ana nanda bunifu na retura kambali ni wanda kambau ger na retura kambali ni nanda biasa na mesa ishuli imbalatanga kinobiti mera bora rongo imbalatanga ni yana tiri katini yako chova kini kwa walu vichu mkapa na kini kaziwa vichu kamulu sanga ishuka lishu mai wabila kata mewa mbaka matatataka mekenda na ndindini kayado kini kwa walu vichu mkapa ni kena suelo viti seo kenda sarangana ita ukei mai viti karaloma batanga kile na turanga mbali muno viti mesoli na muno viti nono munuwa kimbola tangane anduwa chuko na yabu ni kaira mbaga yala tangaya mena bonuwa lutu wa kristo chuko wabiti ya ni saa tosu na ngauna tosu tutola ngauna saa rumaya zumae ni wakanda mai na bimanuwa saa mai tawi yabu na panimendi na legislative council ya ngauna ya saa tegibu me saa tosu mkama luwa kina ndragini politiki saa tiko ya ruwa ni songo songo baka politiki na

0: Makambola tali tuga ni weekenda en singa lebo bina ni kuwa Fiji Day. Happy Fiji Day. Kero makambola tali tuga ni weekenda au kila maramoto wunga sara na kai rangarabiti kwa na wanongo ototahi ngarabiti kuna ngito ngarabiti kuna songo volleyball taki na ngito talanga ngarabiti kuma Rolleston Sports Center watalanga kina
1: volleyball taki kaka na maibiti
0: iya yeah, na saliwa ituira volleyball taki chikikia kabatalanga kina urede tunga vena watapata ni Canterbury Fiji community nangarabiti kundo na kanawata ena kami ni kuwa na wana kaloko kanangarabiti kuwa na hall my Papa Nui ka isenga ni hall
1: isa sulatikina na kemnina tiko na kaibiti
0: na lubeibiti
1: lubeibiti kentu yungo ototahi kemnina lala ni kutu kemnina ni na Papa Nui rugby
0: club, dana rugby club toko I Papa Nui yang ngarabiti kina, enang ngarabiti kina, na kana bata, na kena wakana numi, na Fiji Day, kau kila, sando na itu tu kubina kan tangai rongo tadi tinggo I maramato, membalatan nano na tunggalan lobiti, nganongko sanda ngarabatu, kebaka mendengar ngarabi so na songo. Ngona itugutugu nando nume na tala no ataki na dhawa na buni nonda soli peritania kena nonda sala ki kauli sumai nda soli menda rongo tigo na kena itala no ninda solo ya irangana turanga ni wanua irangana turanga kwera soli kenda ena buku ni beka e yadho ena ngau nasale mesale ikirei menda sama itunga lala sa ya satu kiki na parlimenti sarangai lako iya sarangai lako merelaki I kirea mesanda tungala la tali mebakani darongo tu ya ya iran na bulbina ka na so nango na kenda ndau beri kenda na lubi bite sa nga kenda nda set chiko kenda wiran anonda bitu rangambale rayawa ena bingo ne liu kanda masulaka ni nabati kwa ya nonrabule rebeli takina ngonongo

0: na vitu rangambale ni vivanua ni na solitiko na yalo matua watake na rai vina kame na kena kau tigo ya nili unanonda vei na nonda viti ni mataka mebaka ni ndakilati kusaha wunga sara naka yadho tungo mevanua na vuku ni vei tukutuku enda rangodha kanda saraba ya ndasa sengata lindu na vanua ndara ni reikina ndasa masutanga na kalombula mena veva rauta itiku vei rarveli utaki ena ve tambana ndui ena tambana ni veli utaki na tambana ni matai valu veli utaki na tambana ni ovisa ena mata ni tu ena ve tambana mera venga ravi ena sabasaba ravenga ravi ena alondina ena nonra na numatiko na kawa kiviti ena singa ni mataka nda baka vina vina katiko ena vuku ni nanda sa edo batu maingo na tunga lala na kena marota na tunga lala keviti vunga sara na wola mata na rei tongo na vei koro na vei wanua eranga ravi kina na soli na kena tau ya utaki tali ndo na mbula mpaka ngani nwanda wakasongo ni wata nda vei kilai ngoi ndo na ngauna nda ulio usiraki na soli na vei koro ena vei asana Nangauna ni nona tuwa kai kwa hiviti ya Sango ndo nangauna vinaka Menda ndau tala no takalesu So na itala no vira na lupenda ni mbera ni tegubuna nando soli Na dhaba na imbali ni singa ni kuwa Mbali atangwa sabaka sasi ya butikuwa ni waka malua Umetanga usaka ironga dhabaka nduango Sando na itukutuku tale na bekenda sana ke bada bo ira rambera mai rasa satu kan ikila na rakila ngai na tauri kule ni biti ngona ngani katini ni singa radiam diam rakatu rantar na singeleti rantar na kena sau na kena isala na kena sul batang sa ko tu ya ya mer kila na kena ina kiti tombo rasa ngatu ni kila inda ba ka binaka bekenda ena buku ni kena nonda maro takatiko na singa ni tunga lala activity. Ya dan bagarau rogo teleningo na ndombo maverto na Canterbury Fiji Social Services Trust ena buku ni VK erto bia barita ka bikenta ena singiniko.
1: Nakaba lebo na barrogo tir mai Va Happy Fiji Day te ngai aningo ko sona va Happy Fiji Day te aningo Rasema saratiko mai Oxford, UK, rato wa Happy Fiji Day saratiko berto e waisa sabu na ita sere. Na wale wana sema saratiko mai UK, ando talanga na bubalengo.
0: Taurutiko mongi emosani?
1: Wa Happy Fiji Day rato wa rong saratu mai numbuni wailebu. Mai lambasa. Na wale wana Happy Fiji Day talutu ngaya niveke mani na wa rong tiko mai. Ena kabina ni kuwa.
0: Bila ka nda rongo da sara mzeni ngon na nda mwanda to mai na Canterbury Fiji Social Services Trust. Ni saan bula binaka?
2: Naka, ni bula. Dua tala na itukutuko ngandreba mena abaka ndi otaki na ya kabina ni kuwa. Ureze tingango ya na bula mata ndo na notification etiko kina. Au vosa ewe ikemuni na wana numi kemuni na vanga radhaka dhaka tiko. Erto barita kamai na SPM ni ratauru saati kona vanua ni songo mai selwen au senga nikila na address ninge watatarumo ni rao nikila ona selwen sevens tournament ewe na vanua era songo tiku kina etikuni tiku ikea ni ratau na tiku ikea mai na uvei mama ni walu kina vana koloko ena kabinikua Erto vina kata merto recruit kina SPM. Esenga ningandre vina experience. Ninangai babulizi nyo nisa recruit takioti. Auna numa nina yanga, mo nina ngole kia, oke mo nikeze, na nonda maiviti, enda tiko bolingo, ena yasa yasa, vaka ototahi, se Canterbury, au sureti ke mo nini ngole kia, kesa nisa mdolongo indo na katumba. Ni nonrato recruitment na SPM kana ngaravitiko ena vanua ngaravitiko kina na ngito na Seventh Mecca it's at Selwyn Sports Center Selwyn Sports Center maina vima maniwalu esa

0: ngaravisa ritinango me azova na vana kloko ena ya kavini kwa nitake ni sama tata ya usavia vivonge tivike munikeze na nonda mai viti enda mai tiko volingo savongango endua na ya ua au kila ni ndrendrenga munitiko ya nikia erato na redike muni erato na vosota merto tiko tale kevoka enga inverna no munitaura na itukutungo eveitala na vanua etukunitingo enga ravi tiko nga ena Selwyn Sports Center sanitaka ni savia matata na tiki nao ya na walevu
1: na kubukalevu ndarunga uti tiko ya na itukutuku miambaleta na na nanda wiki mwini na pangara thaka thaka tiko mwini ngoleani kina Rolleston Sports Center ka ngarabi tiku kerto tiku kinorto na SPM da bwa vinu vilaka ena kena mai dhaura ki beke ndala tiku tuku ngo beke mni na rongoza ni be tiku tuku nitaka ya ni be ira na wekanda era wakaro rongo tiku mai nangono ngo seso era bangara zaka zaka tiku nda vena numi nda ngiri tira senga ni osa tiku maikia nga yo tuku na mai ni kusa tiku maikia senga iko kebaka iku sa lalau tiku molako ngiri tanu mitoka ni menda tosa wata nda lako dala lei lako ya ni menda lei bangara na mbula na dhaka dhaka sas ndoro tok maya na kena katu mandaro mwadha mtani kwa dhuna sere me na kauti kenda tiko ya ni kina dhaba dhaba nini rau na bengara viti ko ena ya kabi vina kanikuwa

0: Adabiba kan nunu miti ku na buku ni nanda banga taki ingoni sala na buku ni sibiti ala taki menda ngoli tiko kina menda kakuni na baka buna na dhonga na nreba baka malo baka ni nda adhobu tiko na madha wani Fiji Day ni nanda songo songo ni bata kina nanda songo maramoto
1: ngana uba
0: iya na uba na wanungu wabikimu ni nanda banga taki uba ngasa ngasa na uba so nungu na zero sana na dola. Saya pasaran kan, saya guna semua dana kan, semua tangan nangau ni rosak bulan sende, rosak bulan covid bulan sende, ya sa, saya bina kata kami, enak buku ni saya nyuwai wajah satu kan nangau nangku, saya bina kata ngamen sa ubang, sa soalnya betul, soalnya menambasi,
1: soalnya menambasi, ngam tahu ngah orang tu nak ubah sakesh,
0: ya sorry dah, saya bina kata, kerap kali saya guna nemu kad, nemu tiga orang tu sakesh tahu ngah,
1: kesulian $5 tu nanti. Sana lah kutu kau nama visa, nama visa. Sana lah kutu kau nama uba cash.
0: Oi.
1: Bukan misalnya dua tu kan nama uba cash. Kau soalnya ni $5, $4 nama kan $1 ya. Sana lah kutu kau nama uba. So nengau nak gaya kan na $0 sana musung ama ikut na aman kan sana. Sana tu kan kena tos eh.
0: Sana tos. Sanda na bibu kelebu bang bibi baik ananda so lebu tu na nawai wai ni sa ngono ngono tawa na nawai wai lima saka bulu pasaka bulu ha sanda di mga baka rus ha malta nawai wai ne na baka tau na bu neo ni bu no inda bibi dia kikina ah ya ninda uba jaka ina lima saka bulan tole ai koroni di di ntona mada ombek ni so nango ne $0 so nango ne chilka limu na sende so nango ne rusul kabito na sende na nonda uba ya weekenda ni ndasa tu mwengo na katini singa akila na punga sara weekenda na kila nga ni nakati kuna ngito iyo wabibi ni ndala kuma ilo mani tau ni so limu na parking ya na ndo na kae toko barato na uba ni ngao ne dhaka kina ndo na songo libu. Jangan yon natangi ro sa minaka tek mole bi drop taki. Bale torto sa ndo mbi tsara ida ki ni torto trangali torto bangara ila butiko.
1: Uba na didi ero be.
0: Iya. Ci tanga na didi, ke baka se meru ci be na didi, rani download taka na didi. Ya na katini mtanga ni sini kwa baka ni ngara butiko na ngito, na wote ngo lebo na songo tanga raba, kana la kiza butiko na la lomo lombe ni tin karona koloko. Na ke baka usa baka o wakila ni sana sin roni on river rawa, se sin roni o tombal binaka sakiri ko saranga na numati ko na kakiro sa zabu tu ko ngok kemara meto di dinga se uba download ta karo ngabinom telponi angkai zakai ko tokai na numati ko numdata bata ko sin ndaka zakan isanga na data ke buka tingu tu no e toki na wifi rabi toki na zakai pasar no mu uba se no mu didi menaka tigo vale bale te monaka ko ngani ndrai ba ke buka sa bakila mai ngomu au nongu na la kongo nando tena ka una lenga raba na tare yo kina na mol molu muke na bengi le dak ni yango esta mina venga mo sana kuni driver mo uba yani uba mai bina ko bale buna sema tiko mai kero uba ko bula tatu kan be kem ni ni singe indolo wali simbeka ena kabi ni kwa kero uba ko bula tiko ni kebe kem ni kel sara ena kabi bina ko ni kwa na dana rongo da maramato au na bina kato na baka tangi tangi mtani so ber na lubenda ra tukuni ra tiko mai na bunu ra labu tumai kina mera na tukuni ra na kabi bina kani kwa au kira mo ni baka mbule tiko ber na kanda ni u sa tovali mo da kanda kata kani mo na beka mi mbale ti ira kwa ra wasa tiko mai na radio.
1: Ni boleh benar na sama tiku mai na sengai dalo alesi enak kami nak ni kuah happy Fiji Day tiu hari bikin menikah deh boleh benar boleh re boleh maleka ukila ni tosu benar kesalat tiku na songo enak nanda bintia ka lepasar na songo enak pagi dari tiku enak ngono ni Fiji Day ia bikin tunggu atau tahi. Elam sar na be korla layer ba dar tikina na ngito na boli boli taki na songo ya be kento bole kati ngango na panu ngo o papa nui o brinwar be kento na be kento mai warke na bole kati nga mai papa nui nanda songo na kabe ni kuwa ni roni in dalai sotayani patkir na lubay biti may nabaya sana kandaran nilay sotak.

0: irana wekanda kanda maru takabata na singa kebiti na singa nikua Pekem dona sama tiku main gori main main North Road ni bula maleka bula binaka kem dona main wareke dona bula binaka dona kere songo na songo na kabin kuwa na sota tiku na na kai biti kena na kai biti kena na lume biti ma berto ber ngaram tiku kena berto na fiction community kanda na lai sota mo bu bale sombe karna na ndo bu bale da seni sentinten da seni bi sotari Niku ana kena singa. Nanu manga ke sasau lebunga nanu mu singa nanu mu paki uba. Kero sa kata tu ya ningo na uba. Bikin dana singa nanda to lili. Sabi nak sartu nganggo na uba. En Fiji Day special mbati yung niku.
1: Iya.
0: Ba bebe be ira nanda uba. Kaya nga tawa lebu. Na uba ira na kilati yung anak kena binaka. Bati kena didi. Ndona sala kata taro mai be kenda na sa bagadalaka yo kilani ona lengun ba sibia ngarau na talti nga na be tol ni sala na ba koli so na ngauna na irna koli na lebti na kati ni koli so na koli eranda ulanda nga mai sa kati yo menda na numati ko be irna lupenda mera kunin dong kitora na koli Kara vivitu mai ngani sala. Te amada na tu maramatawata?
2: Naka maramatawata, dana varorongo dene ngona, ndo mwanda na sona ngone, rao ni ki rautora mai na veka membali tira, wasota ni leilai, aukila erua tikumbaka nga, mebakani kira waso sartiku na mada saoti, isenga nindo na ulumbale, beke mwini na varorongo tiku mai, enaka vivinaka ni kuanda sana rongo di irasara na lubeanda.
3: Nyambulabe aena ko mersi ni mkula mbulisi a ena ko mersi na mkulu mkulu a rungu nela ni ndawa wende pina kondobe masi na tuvi sangani ka kondobe a ulu anga ani kujide na ambigigai a nalongo vosa na teki wuma ebale kama na vosa paka ena visinga a vosa rutinge ni hua a hanga nyalore Katungara kai uposaru rani dik mahinoa ka busahai.
4: Ka uva hi eva hava, hi eva hava unga ena libu.
3: Naka.
2: Mondrao na ngone lewa, dota ritungo, meki rau batani bakasa totolo serti kuna tosini ngauna, wakai lebu bakalele ni rau talano. Ikiro babili binaka ninda belo ngodi na mtaka tingo na vika miambale tiviti. Kene wito tingangu dona wanga lubenda mena poka madhala taki kwa talani ena kabi binaka ni kwa.
5: Nisa mbola binaka na edha guko ilaja dati varata. Auna one ni na mena tailevu. Fayao vasi ni nandi vakaroa kumbula mbua. Nungu matangali na vuni mbolo. Nungu ya vusa ona wainovo. Nungu kao na mboro. Nungu manu manu na vondrefu. Nungu ika na sirimbeli. Nungu itutu na vakamanoa na sauturaka.
2: Naka wakalevu, naka wakalevu rangone, nasolia na muni ngauna, rao nioni, waka madhala teki muni mai, tale ni narangoza, vunga viri na luvenda, marasa kilansa rutikunga, nabunu eradhabu tumaikina, nanonra kau, watike na matata tiku ni vosa, erabaka na vosa waka biti, erabaka ngataka tiku mai, ena singa bina niko. Darangoza mtaniko, nandamona tu na Black Rose, na wine dembala.

0: Na be ka rasa tawa, da waka vinu vinaka, kila nira tali taka sara tiko sobe iri na wekanda, ratiku ngwa I ota utahi, I rangole vaki sara nga, merala kisa tawa iri na wekanda, kwa rangole mai I viti, sobe iri na ngole mai ngwa I maramato, e rangole sara nga mai na koro. Nga kauti sara nga mai na nonra na ivoli, kwa na imbe na ratalia sara nga mai na koro, I ravoli taka mai na koro, ravoli taka manda, Kwa mai rau ki no non rei labo, non ra wanda wanda ni lak mai, menangai waka sama taka maramata wat, kena na kawai tau ki, seng ni rau ni dan rau nra bua. Na bei koro koro mananga, na bei koro, kwa ngai wadha say na seng non rei labo. Wa bimbi be kena na ti kwa iwai, wole kai wai, tu na sasal ni wai tui, na bei kai rani mai voli taki, Kabak tangan kita tu nampak normal mana, abis kita, kita memilih bunga kita na new, kita memisahkan dengan bulat tangan na new, bata kita na sasa, na wai-wai, me dah kita, bata langa kita na, bakal itu na marah menyelam mai binti, dorakan na imbera kau tamai, yang go. Na wanua era ngole mikina okela lea busara ngakina na wuni boy boy era ndi tuna nonra di wuni boy boy era da kaba mai mera kina nonra ivoli kara sahan kalonga tango sara mai tu sara tu ni slani orang ngode tiku na retio na noa ni ndona marama okwe kota mai ndono na vivivi kina lima na nona kilo ya ngona ya meza mwena ngona saa wasu kina nanoa saa woti kethe woti nona lima na kilo woti telunga nona hivi hivi ya mebaritaka ya nalibu ni lubi hiviti era satungo na buno mai Oklandi kabatanga kina na nonda sa nguta menda bebu ke beira na wekanda era la ko mai vanua okira na lubuka talanga na bika beira na ngo beira kanda ngo le dakiani okira le beira sa noti sar na le sutale ena be singa vita ravi au rongo te ni sar na ngo le sombo mai
1: sar na ngo le mai er na ngo mai bit
0: ngo le mai sobira na rainbeka Erna ngoli sumu mai Christchurch ngoli mai Otautahi nera mai sikobir na wekanra kwa ratiko ike sando na katali ninda sarawatiko zaka zaka nilinga era kauta mai au na orto na telengar tola kuchukume na handicraft kwa ramai bulbul tag kwa isa kani orto lo mai viti Gua ralak sanga mai nanon ralak ko mai mera mai buli buli taki. Sando na ken dando na kata le ini da saraba. Ni okalandi sa bono lebunga. Na bono lebu okalandi karando na kana lebu ni lube biti talanga. Era tuki na saraba tingo na buli ni nanon rasongo na Fiji Day. Na kena maro ta itiko na nanda tunga lala na lube biti. Mai pertania kanda maro Tak tiku na bebo no kesa sara. Siang wala nga ni ratiku mai biti ramarotak. Kita talang anda sini tiku mai biti. Na bebo no enda sama itu kine balangi. Enda marotak tiku na tungalala kei biti. Ia maramato enda doni tuku tuku beba barita ko maramato bata.
1: Siang wala mbola tiku ngayani. Be serena ti sambeto. Wango na mada saoti. Kento bita
0: wala tiku. Sanjina sara.
1: Ke maramata. Tobata. Hai. Iyo, maramatau. Ndau bula bina kena maramangas ni buli. Ndau tua betoko ni bati kukui kekirau na madal saoti na lawa-lawa ni netball. Ndau bula bina kena sena saruti kumai. Papa Nui, bai cobilis talenga ni bula bina keturangan reu ke selaita tinai tumbona kitongoi na bale buna samati umai ena kabina ni kwa da sarango sarani da na serango menda be impulang ngadi tiko yani kina
0: na bale bu serango na numi tiko ni kina ke muni ke sarana lube lo mai biti oni maro takatiko na numuni tikongori mai na bono lebu o okalandi kimuni kia dina marama dharubo ngone lewa ki kimuni na isoli soli ni lomai biti ya nabe yasai otautahi kena yasai otero seringo menomuni

fonu ai horo e loki e katoanga i he kauwhakaafe koe ongore rei tonu i a eiki whawhetai i hotua ka whanongo ki he ongongo koe nga tarapuk whanongo a ki rei koe te u i a katoanga maari toa ta ane ai tui ai foha ai tui peo mea nai hoko nai kai ke aha taitai li rei a mi he kamataanga ka kai nai kamataanga ka kai koe nai whai whakaafe ki ai nā nau I kai ke nau, nā nau excuse ki nau tōru I ai whāinga nā nau pehe te nau o ke whāma, kou rua kia, whainga hau noua, nau pehe te nau moua nā tōke nau o ke nau bisnisi, pia koe mea hoko, nā e o mairewa ne puke he kau ngāwe ko ia, kau se wāniti o tāmatei ki nau tōru pia tūku tā make e tui, pia ne hangarewa mai kau konga kau, ki e ngai kolo ko ia e mea koe nai hoko, nai whai e whakapō, o nau tamatei mo whakapō ai. Mai ne tofi kaurewa ke nau kau se wāniti ke koe toi talaki pea e katoanga Māori, pea whakawhei mai. O I kai ke te kau e ka kai mea o whakawhei ki mua, ka nau tūhe hala o whakawhei, ai ka kai kotoa pe ke o mai, ai le rei, pea moi kouwi, pea nai whonu ai loki I e kau whakawhei. Pea koe mea pefuka nai ngatai koe e tau wholofora. O kai te au ia, ka nai alu au koe ke wes taha me hongo fulu ki he taha wha, nai e hawai tui, nai ki toko tahai nai keke ne tui e te unga koe ni koe nai te unga whakawhei kau Māori, nai e uri e ne te unga, pea nai pehea tuai e tui ko hai. E kaumea ko haina e uhinga e ko hae uhinga kuke hawa ki heni ne anga whewheo humai ki heni moi tae te unga ai te unga tāne ai kau whakawhe pia I kai ke tāria he tangata koe ni pia koe mea kene tārina te hou haua e tui pia whikaurewa he tui ke puke toko tahani hai hono ni ma oria ke whetū e whengai taki ia I e ni fō mō tangi o Iawe. Ako whakaosi ia koe ai fōi konga tohe aho ni kana e ngata pia he ni e tohe koe nio kou mea ke me tohe whānau ngata pia e se ongo fulu. Sai ka tau o mai pē mua ke tau ki tātala noa koe ai uhinga na e o ton ke tau kumi koe whai e ni e ki ta whata tau koe ka mātiu koe konga e ni a mātiu vahe ua ua vahe ua noa tala noa I ke ngai u aho whakaosi koe a se Kekeke ia mātiu io, kekene hanga e mātiu io, o tui hanga tonu mai ko hae aho. Ka ku whorou pia mātiu e ia māke. Ko māke ea ku fu matua ki whamama whaupito e talamai e aho. Ka matame e mōni te oe, wike, tapu, o aluai ki he taimi koe na whamama hi ai, na pekea ia se su e whalaite lerei. Tapu. Ka tau ale tau ki tātala noa pe ki he koe mea koe ni nai hoko hea tūsite. Ako tūsite tapu en toi rewa fui aho ia e ua. Ako tūsite pule lulu tua pule lulu. Ako tū koe pule lulu mo tua pule lulu. Pea si pe kia rewa se su e aho whalaite koe a whalaite lele ia. Koe aho mo ni tēna e aloia se su whatatau ki he taimi koe ia. Nā aroa se isu ke tempare pande hangai o o ako naka ko fufua taime e whakatau aku ka mātiu ko ne hawe ni ki se Lusarema ko e teu teu ia ke moiaki ko e ne peki a mantoi tuu ae ko e taime ne Hawaii Passion of Christ ke ne mamahi o ne peki a ekoloji mantoi tuu ae ko tau ui pe ia ko e taime Passion pia hauke ke tembare o si o koe koe hanga ke kakai o pia te whiru ke kautaki lotu the high chief priest pia moe elders pia koe kau mātu o tua o mai o tau whakatau e ngai umonumanu ko tope koe ni ke ngau e aki e nau sacrifice pia koe ne pia koe nau ave koe e ngai o whei lau lau koe I e whai koe he roto tembare ai a gue kakai una o mai me ngai whei tū mama o te whei tū na o mai whakatatau ke ngai u skola na upehe ki he tolu mano ki he nima mano ai kakai na na o mai fū toko lahi au pito a loto se lusare mai ia pene mea pehe rewa koe mawhai koe a kuma o koe he kau taki lotu ko nau tō te nau hanga whenga ke puke ma uluta ko ia merino

0: O tēnā whamalogia pā tere a reki piula. I he wahe wahe kua ne whai pe moe whamolua i kerekere. Pe a whatoka pe moe propula e wholofola i o tauloto. Kuhi ke e ola. Koe taha foke ngai visone o e pormalama i a koe ni. Te te watu ki sāpate. Ke ta wā watu ki ai pe koe whaiako isi e la koe pe koe tōtaha o lau wholofola. Ka kua mahino pe toe loloto ange. Toe rerei ange e kerekere o tauloto. Ke mo ui ae wholwhola. Ko kore ke tau te teo ang mua e mua e whenga maari koe ni ke konga wha osi o e tau polo kalama ko e whatala noa o kwhai ko e konga hano waini e historia ko ia o e Tongan Catholic Chaplaincy i Aukalani. Mahalo.
1: E
0: fia
1: mo hakai langi tau i loto a Maria. Si upeli ko ula o e kainga Tonga Katolika I e tai o sisi o Okalani pia mohemeri toni nusila a hiva situ o no ki e wafe ua o no malo e tau mawa e si afi pakolo ako eni pia koukore pia ki ufanatu I e ngai whakatapu ku ose no au fakia tu me yefareni ka ataa kia te au pia mo Filipo o Motulalo ki hoko atua e tau taratala noa ki anga o e tuku au mai ai ka inga tonga katolika o Aukalani ae o kwa manaki ke katoa ngai ya e na wapsia ae si upeli ko ula o e na upai fononga I e tui e funuani koe katoa ngani foke whakahoko ia I e kongaloto o e mahina katu u novema o e taune malo o lelei Filipo pe malo mosi o lava mai ke ta whakahoko ae ki botala noa me I e ko eni Filipo ko anga ko e ta

0: Wakaya tuki Tongan Catholic Chaplaincy Diocese of Kalani Mohemitoni Oku tuu kaukaua ingai ahon ni pia mau honofuko tuu ya imonongahi baangawe kehekehe kefai toko nia ai ka inga tonga katolika ye Diocese of Kalani pia Mohemitoni ya ukange nai ko fakatahataha mai ai fanaki matawai oika mata ana ena hoko ko fuvaita sete etaha o kuta selele ni fonuani en ai ahon elama nai ke fai ha o ki fa matala ke fanga ki mata vai ke he ko eni pe ko ta ke he ko na ka mata ana eni pe fo tunga o e fakata hata ai ka inga tonga katolika i au kalani i nga i ta o ko ia ta i va fitu mo fu topo malo Filippo
1: Malo pito ane pe kaukole ke u formal malo atbehe ngai talfatapu ko si ya faki pe a kofa papa ke kinautolu imua kinautolu matutuangi mo kinautolu na tataki i ngai aho koe koe talanoa foki o tau fai koe historia ko tope o tau wakai te utala ki au a historia me ki matawai puka ki kauwai nā kutu ume iai koe ngai taimi a koia koe ki tamasi iako pe au nau keisi me he taimi a koia o mui mui te utala noa pe ki he kua usia ka he taimi tatau te fuapapa ki ngai a usia ki nau tolu koe oi aho koia he kailawa whakatatau atu ange koho lau ae tafe maalohi ae matawai a pe koe vai tafe o e aho ni monongahi sistemi ngā aue koe aho ia koe ia ka pao te tautala noa ki he tahiwa fitua, fitu tolu koe kakaitonga nai he nia he ngahi taimia koe ia koe kakai nai hafekasi nai ai aho nau konga muri peko hafe ngā uhinga e nau fetukutuku mai ai nau tolu ma o e ngai fe ngā maari pe na uomi o nofo heni ma how family oku e uhinga whakawhaito oia pia tupunga meai ai mau whainga maari ka koe mea whakawhofa ai o mea koe ia kuiai ai kautonga e neongo na ta uilope koe omi ki whonua au kurea whakapalangi anga whakapalangi mwe hafua ko ki mautolo koe nia he mau hau na e ako iki ange koe mea kai koe whonga kai koe vala mwe hafua mwe teu teu na fai teu teu e ki ai anusia aho nia kutau tua kupiki tatolo hau kutau wanga peki tole he tai mini tonga ki wala he kesi e fua fatapu mau mea toko ni aki a here moe huhu moe hafua na mau lele mai ki matolo ne fai ili fia ia o kufefe kwa ya kai fefe kwa kwa fao ngai aki here moe huhu o kufefe na ulele mai me tonga na osi siwi haea mo mea e tonga na pepe o kusai e kua koga o maiko ki henia o si wale kita hele fua palangi o gai moe ekse nia ele e fonua ia koe ni ka koe ngahi ausia pehe e ai mo ni ihia na Naomi mau e ki whainga maari e ke omi o ngā ue e ngai api ngā ue he ni oku o wilo e toko lahi ki e tau te fito i he koe abatoa pe koe fitu kou tamate ia e whangapulu koe whangasipi mo hafua freezing works ma wae ngā aue e toko lahi koe ahoia koe ia nai pehe pe nai kaikia ngā hi familia koe koe ngai familia na ku ilau he ngai aho koe ia ange koe whanau santos koe nai ai I he tahiwa fitu ni mane ma whanga maare kua umatoa se tolo I polo mono na iai ai kaume ai wana wasi nofo fonua ai koe whainga pena I e konga hawe kasi ka oku oku konga ki nau toruia ki utunga ke mako kau Wolf Graham kau hana nau konga tau ilo pe a kaal tau fai te au maku ilo yang e tola he fai.

sa uo mai koe mea taha ne whanongai i he whakaafeia ta te fito i he whetutaki pe koe ne fine mātua ke o laulo sario matu koe mai koe misa whakapālangi fuke misa akonaki whakapālangi kakai whakapālangi o kiu kei whiekai a pe a lau maari eia ke he whiohi moha tau kakai na tau tupu moea pe a wha osi pe to e mui mui atu whae aku i whahinga e tatu fito ki nga tolu koe na nei onehanga o koe o koe laulo sario pe a i lau maari e koe o e kautaha maria hano tolu ne tupu e to olahi nana wo o te whai ki laulo sario whai ate ki tāno pe whai ate mui ki luku luku kako e mea taha ia na e kakao whiwhine koe tonga na e mua mua mai ke whonuani na e nau ki kulupa nau tolia na e koe Ave Maria aina nau whakataha ki nau tolia he mimi sāpate katoa pio whae nau laulo sario whae nau tokoni ko he i ki mui mai ia ko iloi pe he taimina nau pe tamate ia e Ave Maria ia e kona ulele e kautaha Maria pe ko feunga kutu maalohi Ave Maria e kautaha Maria antolu kai tukua e nau ki kulupua nau tolu pe a nai omi e nau paanga nai tāna ki o Ave Tokoni ki seminario fukatawa ki ngai kompiuta mai hafua ko Tokoni ki seminario ai koe koe ngai kulupu pe ia kai kua fukotu u mea ia nau tolu pe ia ngai fie mau o e feohi fie mau mwe hori e lau maari e mwe ongo i pe o kai e pe mea o ku kai ki kakato ne ongo pe tari e ki ke fie mau pe ke whahatala noa fukatonga mwa lot fukatonga koe anga pe ki manatu meri e pe ako fukapapa apito kaki nau tolu e kautaki o aneafi na nau tataki mai ngai ngau e koni e ane kaya kina tolgo nga isa si ko ya ko kumana tu ya ko tanda iki ya feohi mo inukawa pena fakore maupe ki tropu ya ki ponson pi na ya fare a society tonga na etu uai pako falaiti matokona ki na eo ki ya o faikawai ko tala pako fare a society kako ahoni fukia ko e property e ko ia o kumahino ke te au ko e sesu a tahataha ia ai mako ki nga tolu ko e na e o atu o ka wai pe a fuatu wai pe a sesu a tahataha kakai me ngai sesu ke ke he kana e holomui pe tangatai ki aku mo e nihina na whao fukpina tolia ki e katolika na e to iai fuki pe mo senta katolika na e fotu uia he taimu ko ia i Ponson Pi pako tui mahalo ko e mako ko e ko e taha pe ngai mea ko manatu i me kamata anga na i heni e son he uketo ko e ngai whare i nei o mai son heu peto ko e tālai pe mātua mua ko e mu whānau mua ko e mu whānau he ko e whahinga loto ofa mo loto fuaki ko e tonga na e hori e peke o mio whai he hangi ko e kātoa ngā ofa mo mea pehe kana e whare i son heu peto ia ako i te tāko i ni whānau pia nofu ki ai pia Moreo Pino Furiaki mo tataki koe na fai Pino pia moe ngā au bena ne fai na e toko ni e ke toko lahi e koutu kusisio maheno ka te au hangi koe feitu koe na ugui ai Reo Pino Eresiri Mount Wellington toko lahi ngai family